sa me no so be ya ne wa sa ya. Is anybody feeling sick here? Peja wo sa se Warika and hey, every curse is unbroken. Come on.